Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: the same way this year, or ia-allow na rin ba yung tinatawag nating ano tawag dito, mail voting, di ba? Yung pagbo-vote ng na
1: mail in
0: kamay. Kasama ba yon? Kasi last time tayo bumoto noon, it was a lot faster because it was electronic na eh.
1: Mm-hmm.
0: So are there going to be more enhanced features for the next overseas absentee voting? 15 after 8 o'clock. Manila has been stormy all throughout the day and also last night. So may mga areas na kumbaga binahana naman, but notice na hindi naman siya gaano kabaha. No? Based on ano, syempre, kagaya ng sinasabi po natin, the number of millimeters of rain na ibinubuhos po ng atmosphere, hindi na natin makokontrol yun. No? The only thing we can control is yung, kumbaga, sumasalo nung tubig na yun at sinisisip at, you know, it's being thrown outside in the seafront. So, how fast that is, mukhang mabilis na po siya, no? Mabilis na rin po siya, kumbaga, mag-subside, ika nga. Okay. Pwede ba tayo mag-ano?
1: Siya na?
0: Ha?
1: Siya na lang.
0: Siya na lang?
1: Oo.
0: Siya na lang, no?
1: Second hour naman tayo lahat, eh.
0: Oh, sabagay. Siya na lang. Sabay ganun. Hindi niya tuloy alam kung anong gagawin. Parang ha? Anong siya na lang? Pagbati muna natin sa ating mga kasama. Si Emily Pingol, kasama natin. Motet Pacheco, Amalin Magtiba, hello po. Gina P. Mitch Nosite, kasama natin si also, si Virgie Buen from Pokfulam, Shawnee Noses, si Chef Jonathan. Pagbati natin kay Tita Babes, 60th birthday niya today. May you have many more birthdays to come. Si Tita Josefa is with us, Tessie de los Reyes, Tita Mai, Tita Edna, it's 28 degrees right now in Milan. Buenas noches, sabi ni Tita Gail. Si Marites Nuval is also with us today at sa lahat ng ating mga kasama. Thank you for joining us. Tuloy-tuloy tayo sa ating program sa araw nito. Let's move on. Tita Carrie, all the way from Cainta. Come in!
2: Yes! Ayan, ako ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi sa inyong tanan. Diyos, malinabanggi sa inyong duga, boss. Naimbag na rabi ka na kayo. Amin. Masanto siya labi. Idse kayo na min. Maya pa bengi. Kay kayong hand. Good evening. At salitang Arabic, masahal care. Buenas noches. Senorita, senora, senores, muy poco poco. Es muy tanggal di koko. No, pwede ka na po. Porque Mondibat, Strubenites, Armalite, prakatakatakatakatak. Nung kaputol, buenas noches, bonas, sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga Dabar Cards, TGIF na naman po, thanks God, it's Friday. At syempre sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, saan mang sulo kayo ng mundo naroon ngayon. Good morning, good afternoon, good evening from Cainta, Rizal, Philippines. Ang inyong Tita Carrie. Maulan.
0: Maulan pa rin?
2: Yes. Ano ka, pumpa, madaling araw.
0: Okay.
2: Pero hindi siya ganun kalakas.
0: Ha, ganun.
2: Tapos hindi siya, kumbaga, may patlang eh. Minsan, tatlong oras, apat na oras.
0: Buwan tagal na nun na ulan na para nilalang mo lang yung dalawang oras sa apat na oras?
2: I mean, apat na oras, tatlong oras, walang ulan.
0: Ah, okay. Good yan, good yan.
2: Yun ang kagandahan. Kaya medyo smooth yung aming kalsada, hindi binaha.
0: Ah, galing ha?
2: Yes.
0: So hindi kayo pinasok dyan?
2: Hindi. Pinapasok kami ngayon ng yung mga akyat bahay.
0: Bakit may umakyat na sa bahay niyo?
2: Dami eh. Mga akyat bahay. Ako nga, medyo ano na ako eh. Pagka akyat ako ng bahay, ng may bahay, lalo na dun sa dulo. Sarado pinto, tagal bago buksan. Parang
0: nangangapit bahay ka lang, nakikikain ka lang, dami po sinasabi. Siguro kaya ganun na hindi ka na inilalagay sa sitwasyon na ganyan, na ayaw ka ng pagbuksan. Sabi niya, oy, magluto ka naman!
2: Sarap ka naman.

0: naman ang niluto niya ngayon? Chicken curry?
1: Wow. Yan ba yung curry na may patatas at saka may ano? May
0: carrots.
1: Carrots? Wala yes. Kaniyan, walang raisins.
0: Wala, wala. Walang tapos meron siyang luya.
1: Okay.
0: Papabili nga dyan eh. Pagdating ko daw dyan sa
1: Hong Kong.
0: Ano, Hong Kong. Bili ko ng mga, yung ano, Indian ano, curry na.
1: Ah, yung mga ano, condiments.
0: Oo. Diyan daw ako bumili. Mukhang masarap dyan. Sabi ko, sige.
1: Oh, mga tatlong taon ho yun. Abangan nyo ho, 3 years from now ho yun mangyayari.
0: Libre ba kain? Okay lang.
1: 3 years from now nga yun. Pagbati natin kay Monet Pacheco. Anyway, sa araw na ito, naku, pinutakti lahat ng mga social media nang dahil dun sa, ano.
0: Diba? Bye.
1: Hindi, ayoko nang banggitin eh. Kaya nga gusto ko sabihin ngayon, pwede ba tayo magkaroon ng moratorium?
0: Ay, hindi. Alam mo, sa totoo lang, ang galing nung, ano niya, yung pagkakabanat niya na yon. Ang daming, ano, ang daming iba't ibang, kumbaga, mga scholars sa social media. Minsan, ang dami pa nga professional, lawyers, na nagtatanggol sa kanya. Nadaig niya pa daw si Attorney Ligutan na kung saan, ito nagpakadalubhasa sa batas, ha? Pero hindi daw niya
1: natinag.
0: Naintindihan. Hindi niya naintindihan ang sinasabi ni Senator RP.
1: Rolling paper. RP.
0: Grabe. Diba? At hindi daw naiintindihan. At ay, ito pa ang matindi. Yung sinabi ni Attorney San Paniello. Mark my word, yung talagang convincing talaga.
1: Anong sinabi?
0: Na yun daw prediction niya na si RP magiging presidente ng Pilipinas and it will happen.
1: We'll move on for a commercial break. Ang bahagi po ng programa nito ay RP, Rolling Paper. Mabibili ninyo po sa Kayang, sa Baguio lamang. Hanapin lang ang matandang ngumunguyang ng nganga. Buy one, get one free. Ay, nako talaga naman.
0: Tapos, ang hindi nila naiintindihan lalo, ako natuwa ako doon sa inano mo kanina, pinadala mo sa akin eh.
1: Ana, kita mo yan, di ba?
0: Yung senator judges, siya lang ang talaga ang merong tunay na experience.
1: Na nag-ano, ano? Naging judge.
0: Yes. Oh, naging judge. Matagal siya naging judge ng ano,
1: Pilipinas,
0: AGT.
1: Oh, ano? Pilipinas Got Talent?
0: Pilipinas Got Talent pala, PGT.
1: Oh, PGT, Pilipinas Got Talent. 'Di ba? Ano 'yon, ha?
0: Ang takil niya na naging judge kaya ano eh, mahirap siyang
1: husgahan.
0: Ano din dahil sa mahirap, experience niya.
1: Mahirap siyang husgahan.
0: 'Di ba? Oo. Ang galing talaga. Ako saludo ako talaga 'yon. Kaya ako gusto ko siyang laging nagsasalita eh. Kasi mas marami kong mo.
1: Eh, lalo na 'yung abogado niya.
0: Yeah.
1: 'Di ba?
0: Ay, yung abogado, kamukha niya rin eh, no?
1: Oo, kamukha din niya.
0: Kamukha niya rin.
1: Pinagbiyak na buko silang dalawa.
0: Oo, bigoting-bigoting lang ang tindi, oh. Nakatuwa nga. Nakatuwa.
1: I'm awfully grateful na nangyari yun.
0: At malay nyo, ha? Malay nyo nga. Malay nyo, maging presidente ng Pilipinas. Lord, wag naman na, ano, wag naman yung, ano, buhay pa kami. Sana pag wala na kami sa mundong ibabaw na ito.
1: Hindi, huwag mo na antayin. Nakapagpalit na ako ng passport. Okay na yun.
0: Huwag naman po. Number one naman kasi.
1: Ang lakas.
0: Imagine mo yung pinangahawakan niya. Ilang milyon.

0: ang bumoto sa kanya. Number one. Ngayon, number one na naman sa survey.
1: Oo nga.
0: Number one na naman sa survey.
1: Sabi nga ni Maria Castillo, o edi, wow. Oh. Sabi naman ni, ano, ni Tita Edna, Diyos ko. Diyos ko po. Di wala nang uwian nito kung siyang magiging presidente ng Pilipinas. Sabi naman ni Tita Cecilia na bung kawawa ang kanyang mga staff kung paano i-edit yung sinasabi niya. Tita Shoni, ako sa totoo lang, sila Pia, Peter at Robin, nakamute ako. Sila na yung nagsasabi niya na nakamute daw sila. Oh, imagine ninyo. Pero mas pinakagusto kong reaction dito, eh, di wow.
0: Eh, di wow. Ang hindi lang natin ilagay natin yung sarili natin sa kanya.
1: Ha? Huh?
0: Hindi ko ilagay nga natin yung sarili natin sa kanya na alam mo yung pagkabilib niya sa sarili niya dahil nga imaginein mo ang mismong pumili sa kanya no other than si Tatay Digong.
1: Sabi pa din dito ni ano ni Medalya Caritative Caritavi Caritativo sabi niya dito. Ano na lang ang mangyayari sa bansa natin?
0: Ay marami po, marami pong mangyayari sa bansa natin. Ang daming mangyayari. Maari po mas marami umalis. Mas marami yung ayaw umuwi. Kaya yun yung nasabi ninyo. Di ba?
1: Oh. Yun na nga yung sagot na lang. Eddie, wow. Parang ang bigat ng pakiramdam ng mga tao.
0: Marami yung mangyayari. Yun nga lang, di natin alam kung maganda.
1: Yun na nga, pero marami pa rin mangyayari. Buti na lang may Batman. Sabi nga nila, buti na lang daw may Batman kasi di ko alam asan na ang utak ni Robin.
0: Kaya nga, madami naghahanap kay Batman, batukan daw si batukan daw si Robin eh.
1: Paano ba batukan yung isa? Eh, siya yung nakaupo ngayon, di ba?
0: Nakita mo naman ang sinabi niya. Ako, talaga ako, saludo ko sa kanya yung sinabi niya. At ma, bawal kayo ng ganyan. Bawal dito yan. Hindi nyo pwedeng gawin dito yan. Di ba? Senate ito. Senado ito. At bawal magtanong sa senator, judges na gaya ko. Wow. Ang galing.
1: Kala ko ba walang exclusive?
0: Ang galing.
1: Kala ko ba hindi pwedeng one-sided?
0: Ang hindi talaga. Ang nakalimutan lang ni Senator Judge RP na yung sinasabi niya, ano yun eh, para sa kanila yung mga senator judges. Kasi kung prosecution ang sasabihan mo ng ganon, taga-usig yun eh.
1: Agree.
0: Diba? Hindi pa pwede kasi yan talaga one-sided yan. Talagang gusto niyan mapanagot yung akusado. Oh, yung ina-akusado.
1: Parang sa ano yan eh, diba? Parang nasa coin yan, diba? There's heads and there's tails. Saan ka papanig yes sa dalawa na yun? Oh.
0: Tapos, yung sa depensa naman, one-sided din yun. Kasi walang gagawin yun. Kasi yun ang pinatawag na tagapagtanggol. Diba? Taga-depensa yan. Walang gagawin yan kundi depensa ka naman yung inaakusahan.
1: Agree.
0: Diba? Eh ikaw, na judge, mga judge kayo, ayun ang magandang sinabi niya. Yun ang sesemplang sa mukha ng mga kapwa niya, senator judges, na hindi dapat, di ba, one-sided. Na dapat, di ba, walang pinapanigan, walang kinikilingan, at lumabas ang katotohanan dito.
1: Na ano?
0: Nakikita naman eh.
1: Huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita. Hindi ka pwedeng mag-object dito. Dahil oras ko to.
0: Galing ano. I was interrupted.
1: Oh.
0: Mr. Presiding Judge.
1: Angas.

0: Pinalusot pa, hindi, pinalusot nila.
1: Pero dapat yun, sweep yun.
0: Oo, oh, sweep siya.
1: Sweep siya. May para hindi alata, para hindi alata, 11 yung pinapasok.
0: Hmm. Okay.
1: Di ba? Kasi, biro mo, natalo mo yung isang dalubhasa, Chel Diokno, tumakbong senador nung time na yun.
0: Talo.
1: Alaw. Walang sinabi doon sa nagtapos ng criminology sa University of Prison. Walang sinabi. Si Chel nagtapos pa sa ano? Illinois ba yun?
0: Illinois.
1: Amerika pa.
0: Oh, sabi ni Johnny dito, maririnig mo sa kanya pag nagsalita siya. Parang lagi siyang groggy na nakainom. O si Lauren pala yung second at that time. Okay. 8:32, babalikan po namin kayo. Don't go away. Ang susunod po natin, Lovingly Yours.
2: Ako po si Michael Pangilinan at nakikinig po tayo sa Lovingly Yours, Tita Carrie.

0: 8:32 sa ating programa. Matahimik naman muna yung ating buhay. Okay, isatabi muna natin si RP. Kaya siguro RP siya, kaya lagi siyang high eh. Diba?
1: Republic of Padillas.
0: Yes. Please welcome ang ating pinakakantay na segment, ang Lovingly Yours, Tita Carrie.
1: Ay! Yes, dako na po tayo sa ating Lovingly Yours. It's me, your Tita Carrie, at kasama ko po kayo sa pagpapayo. Uy, julaki ang sumulad sa atin. Lalaki na naman. Wow, napapa-ano tayo sa mga lalaki ngayon, ha? Okay, at palagi po nating sinasabi sa inyo bago yung ating pagbasa ng sulat. Lahat tayo, ha? Walang excuse dito. Lahat tayo dumadaan sa matitinding pagsubok. Lahat tayo dumadaan sa matitinding problema, dagok sa buhay. Para tayong pinagsakluban ng langit at lupa. Pero daanan lang ho natin. Huwag nating tatambayan. Daanan lang. At manalig tayo. At manalangin sa ating poong lumika. Lahat yan may kasagutan. Amen? Yes! Hallelujah! Dako na po tayo sa ating letter sender na si Marvin. Dearest Tita Carrie, tawagin nyo na lang akong Marvin, 43 years old, may asawa, at may isang anak na babae. Natapos na. At may trabaho na rin, Tita Carrie. Matagal nyo na kaming tagahanga ng misis ko na isa ring domestic helper dito sa Hong Kong. Mag-asawa po kaming kinuha para magtrabaho sa mag-asawang British na may dalawang anak. Tagaluto at tagalinis ang misis ko, tagapag-alaga ng bata nun. At ako naman, all around, gardener, messenger, minsan driver at tagasundo ng mga bata nun sa school. At may sarili kaming kwarto ni misis. At masasabi kong swerte kaming mag-asawa, Tita Carrie, compare sa iba. Dahil mababait ang aming amo. Mapababae at mapalalaki. At alam mo ba, Tita Carrie, na isasama pa kami abroad ng mag-asawa kapag nagbabakasyon sila. Dahil mataas pareho ang posisyon nila sa kumpanyang pinagtatrabahuan nila. Kaya akala ko noon, walang katapusan ang swerteng ito. At dahil madali po ang pera sa amin ni Mrs., wala kaming naging plano man lang sa aming sarili o sa sarili namin. Kung ano magustuhan namin noon, bibilhin namin kahit sobrang mahal. At nahilig pa kami, Tita Carrie, sa mga branded. Sana all. Swerte nyo. Bumili rin kami ng bahay sa Pilipinas.

Yun, nakabili naman pala ng bahay. Halos nakalimang milyon kami sa pagpapagawa. Hindi nagpapasikat tong sumulat sa atin, ha? 5 million lang naman sa pagpapagawa. At okay lang na nakikita mo ang fruit of labor naming mag-asawa. Which is true. Tama naman yun. At syempre, madalas kaming magpa-door to door. At karamihan ng gamit namin dito sa Hong Kong galing po. At minsan, ito hindi lang si Marvin. Ang daming ganito sa kani-kanilang mga employer. Galing. Ito ha, minsan swerte din kami pag magpapalit ng gamit ang employer namin sa amin binibigay yon noon. Kaya kahit mahal sa door-to-door, ipapadala namin. Kasi nga, nasa isip namin, swerte na namin yon. Bigay pa, walang gastos, libre. Siyempre, andun ang yabang namin kapag may bisita kami sa bahay sa Pilipinas. Pag andun kami na panay po na sa mga gamit namin sa bahay doon, syempre, ang taas ng tungkil ng ilong namin doon. Music to our ears. Wow! Hindi namin akalaing mag-asawa, Tita Kay. Na malalagay kami sa hindi magandang sitwasyon. Kala namin, walang katapusan ang swerte namin. Ang masakit po ay nung magka-COVID. Namatay ang amo naming lalaki. At ang babae ay muntik na rin po noon. At ang ginawa ng amo kong babae ay nirelease kaming bigla. At sa biglaan ding desisyon, bumalik na silang mag-anak sa London. Naibigay naman po ang mga dapat naming tanggapin noon. At dahil COVID pa noon, ang hirap humanap ng employers. Kaya umuwi muna si misis ko at ako ang naiwan dito. Kahit mababa po ang sahod sa nalipatan ko noon. Kinagat ko na po kaysa mapauwi po ako. Saklap naman. Ang hirap pala, Tita Kerry, ng ganitong sitwasyon. Biglaan. At nalagay kami ni Mrs. sa hindi magandang posisyon. At ang masaklap pa, Tita Kerry, nagkasunog sa lugar namin. Nadamay ang bahay namin. Swerte na lang. Walang nangyari sa anak namin na iyak ng iyak nun. At muntik nang magkaroon ng depression. Natupok sa apoy ang lahat ng pinag-ipunan namin at halos ang mga mamahaling gamit, ang mga bigay ng amo namin, ang mga binili namin sa Hong Kong, natupok kong lahat. At ang masakit pa, hindi namin na-insured ang bahay at ito ang nakalimutan naming mag-asawa dahil ang nasa isip nga namin noon, forever na itong swerte namin sa employer. Nasa isang iglap lamang dahil sa COVID, nawala ang swerte na yon. Dahil namatay nga si among lalaki, nagdesisyon si among babae na bumalik na lang sa bansa nila. Kami ang

naiwan na di nakapaghanda at dumating pa ang masaklap na pagsubok na ito sa amin nang masunog ang bahay namin at walang natira. Imagine, Tita Kel, magsisimula na naman kami at pareho kami napaiyak sa sama ng loob dahil even ang mga damit, alahas, gamit sa bahay ay wala daw talagang nailigtas ang anak namin. Tumakbo na lang sila ng kasambahay namin nun. Imagine, Tita Kerry, katulong kami dito sa Hong Kong, pero may katulong din kami sa Pilipinas. Ang daming ganyan, ha? Nag-iba ang lahat mula noon, even sa aming mag-asawa. Nagkakaroon na kami ng mga sumbatan sa isa't isa na bakit inuna namin na bumili ng ganito noon, lalo na pag birthday ni Mrs., bongga kami sa mga barkada niya dito sa Hong Kong, at maging ako kapag birthday ko, bongga rin, Tita Kerry. Dahil nga malaki pareho ang sinasahod namin, parang walang katapusan noon ang mga biyayang dumanating. Hindi namin naisip na maghanda para sa mga ganitong pangyayari. Buti na lang din, natapos na ang anak namin. At si misis ko naman ay naghanap ng mauupahan namin noon dahil wala pa kaming pera na pampatayo ulit ng bahay. At ang ginawa ni misis, sa sama ng loob niya, ayaw niya na daw makita pa o bumalik sa pinagpatayuan namin ng bahay, at kahit makapagpagawa daw uli kami, ay di na ganun na gaya ng dati. At lahat ng pagtitipid ay ginagawa namin ngayon. Ipinagbili ni Mrs. ang lupa at pinagtalunan pa namin yon. Dahil sa akin, wag sana. Kaya lang, parang ang sakit sa tenga na siya daw ang masusunod. Mas malaking pera ang share niya sa pagbili nito. Ang sakit sa akin bilang lalaki dahil noon, wala namang ganong mga salita eh. Ngayon, parang bawat sentimo mahalaga. At nakakahiyamang aminin na baon pa kami sa utang na mag-asawa dahil lang sa mga luho namin noon na ngayon pinagdudusakan namin. Ang hirap pala ng ganitong sitwasyon na pinalasap sa amin ang rangya, ang magandang posisyon, ang kita ng pera noon, at ang luhong natatamasa namin dahil lang nasa isip naming mag-asawa, ay walang katapusan. At kami ang for sure na aayaw dahil gusto kami ng amo namin noon. Aaminin kong hirap na hirap ako ngayon, Tita Kerry, bilang provider. Dahil back to zero kami. Gusto ko nga sana na bumalik dito si misis ko, pero sa ngayon, ayaw niya eh. Parang nagbago ang lahat, pati pag-uugali niya, parang ang hirap niyang sakyan ngayon. At kadalasan, masasakit na mga salita ang naririnig ko sa kanya, at may mga panunumbat pa. Tao lang ako, Tita Ken. Dala rin ang ego ko bilang lalaki na pagsasalitaan ko din siya nang di maganda. Hinahamon ko pa nga eh. Kung lagi kang ganyan, maghiwalay na tayo. Di ko alam ang gagawin ko na para akong nakatungtong sa numero ngayon. Gusto ko man siyang unawain. Parang ang hirap sa ngayon. Sana hindi na lang nangyari ito sa amin. Sana wala na lang nangyaring COVID para buhay pa si amo namin.

0: Nasa huli ang pagsisisi, Tita Kerry, na palagi kong naririnig sa inyo, sa inyong programa. Sana panaginip lang ang lahat ng ito. Aaminin kong nagpadala ako sa agos ng buhay noon. Na sana ako bilang lalaki ang kumontrol. Ako bilang lalaki ang umalalay. Para kahit papano, mayroon kaming ipon. Mayroon kaming mapagkukunan sa ganitong sitwasyon. Sana maging aral din ito sa mga kapwa ko, OFWs. Sana mapayuhan mo ako, Tita Kerry. Nakakayaman ang sulat kong ito. Gusto ko lang ilabas mga sama ng loob ko at pagsisisi. Ang hirap magsimulang muli. Sana mapagtulungan naming ulit ni Mrs. ko at matanggap niya na ang lahat ng nangyari sa amin. Yours truly, Marvin of Colontong.
1: I think kay Marvin, sa lahat ng mga kababayan po natin, lahat kayong may mga may bahay na ano. Yung sitwasyon na ito, there's no one to blame of one person. Yung mga nangyayari po na ito, nadala po kayo eh, nabulag kayo sa katotohanan eh, di ba? Nakita nyo, ang nakita lang nyo po is yung kagandahan na tuloy-tuloy po yung sitwasyon. Nakita
0: daming
1: niyo
0: ganyan,
1: po, di ba, na wala ho kayong inisip kung hindi, oh, sige, okay lang yan. Wala namang, for sure yan, mas maganda yung kararatnan natin yan dahil maalaga naman po tayo, maganda naman po yung ating programa, di ba, yung ating employer, sagad na nakasuporta sa atin. We went beyond our means. Ngayon, yung sinasabi mo nga na bakit ang hirap ngayon na hindi maubos isipin ng aking asawa yung nangyari, di ba? Ang problema dyan, I think, it's not really much of, really more of a problem. What needs to be addressed there is that both of you should really think of the situation na una sa lahat, acceptance na may pagkakamali na nangyari.
0: Yun! That's the right word.
1: Oo, diba?
0: Acceptance.
1: May kailangan yun eh. Sabi nga ni Emily dito, lesson learned. Diba? Pag nagkaroon tayo ng magandang swerte, huwag nating... I wouldn't say, Emily, pag sabi ni Emily dito, abusuhin lagi. Down to earth, no? Huwag masyadong mayabang. Yun ang sinasabi natin. I think it's not really more of the advantage, no? Yung sa pangyayari.
0: Luho kasi. Oh. Una ni luho ang inuna eh.
1: So, doon sa ating sitwasyon na sabihin na natin, hindi na sabihin na natin luho siya. Ang importante is makita niya kung ano na ngayon ang dapat nilang tahakin. Di ba?
0: True.
1: Di ba? Kasi kung hindi niyo ilalagay yung sarili niyo doon sa dapat tahakin, eh di mahihirapan tayo. No, doon sa sitwasyon. Kailangan natin intindihin 'yon, no? Wag na mahirap man siyang isipin, and I'm sure some of you felt this way. Nakita niyo 'yan. Maaring hindi ganito kalaki yung problema ninyo, pero meron talagang problema. Diba?
0: Ang sakit ano? Mm-hmm. Nang ganoon. Sabi nga ni Gail, saklap nga kaya wag lahat ibuhos ang pera sa paggawa ng bahay. Hmm. O dapat talaga magtira at mag ano to, save sa bangko. Hmm. May kayabangan ka rin kasi, Marvin. May milyones kang bahay, hindi ka man lang nakapag-isip na ipa-insured ang bahay nyo.
1: Hindi, yun nga. So, I think...
0: Alam mo, yun lang ang hirap doon na dapat igalang din ni Marvin yung sitwasyon at nararamdaman
1: ng kanya misis.
0: Ang asawa niya ngayon eh. Mm. Di ba?
1: I agree.
0: Kasi kung one-sided ka na ikaw lang inaano mo dahil nga ngayon iba yung sitwasyon, dapat Marvin intindihin mo rin yung asawa mo.

0: nga, diba? yung acceptance should be coming from both sides, di ba, of the equation. Hindi pa pwede na side mo lang yung kailangan ako yung intindihin ng asawa ko. Dapat intindihin nyo rin po siya. No? Don't even decide right now kung ano man yung dapat yung pagtuunan ng pansin because the decision should be made together. Tita kayo, sang
1: panin? Diba, may kasabihan nyo eh. Manaklawang ka na, wag ka ng 10 beses, wag ka lang masunugan eh. Mm-hmm. Diba? Sabi nga ni Tita Kat, para sa akin, dapat talaga isipin ang kinabukasan dahil ang takbo ng buhay ay nagbabago.
0: I agree.
1: Correct. Sabi naman ni Kairos, house is dead asset, lalo na pagtirahan lang. Okay. Sabi naman ni Gail, mataas masyado lifestyle ng pamumuhay nila. Oh, yung isa nga, di ba? Yung sa Singapore, di ba? Ang laki ng kinuha sa employer, no? Ano?
0: Pero kailangan natin intindihin that these are situations that need to be addressed now. Tita Kers?
1: True. Ako sa akin, Marvin, una salamat sa iyong pagsulat. Sana'y sumayo ang kapayapaan. Kapayapaan sa isip, kapayapaan sa damdamin, at gabayan ka ng ating may kapal na makayanan mo ang matinding pagsubok na ito sa inyong mag-asawa. Ang importante ngayon, Marvin, magkaroon na kayong pareho ni Mrs. ng acceptance. Gaya ng sabi ni Kuya Mike at ng iba nating kapwa mo OFW. Acceptance sa lahat ng naganap sa buhay ninyo. Hindi ko sasabihin, kalimutan nyo na ang nangyari. Bagkus, gawin yung magandang halimbawa para makapagsimulang muli upang ang lahat ng pagkakamali na inyong nagawa ay inyong maitama at maging lesson ito sa ating lahat na hindi tayo dapat nagpapadala sa rangya o swerteng na ibibigay sa atin bagkos samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon para mapaghandaan ang mga susunod na araw, susunod na buwan, susunod na taon sa ating buhay. Alam mo, Marvin, maswerte ka pa rin. May trabaho ka pa rin. Andito ka pa sa Hong Kong. Kaya pwedeng magsimulang muli. Kahit gumapang ka o maghirap dahil ngayon mo mas ma-appreciate ang lahat kung po-focus lang kayo ni Mrs. sa positibong bagay, hindi sa negatibong pangyayari sa inyong buhay. Meaning, focus on what you have now. Focus on your strength ngayon. Focus on kung ano ang magagawa nyo sa ngayon. Unawain mo na lang si misis mo at huwag nang patulan. Kahit may marinig kang hindi magandang salita dahil hindi mo rin alam kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga pangyayari na naganap. At ikaw, Marvin, bilang ama, ang magdadala ng lahat. Kausapin mo ang pamilya mo, kayong tatlo, ng anak mo, ita mo, another swerte nyo, may trabaho na at nakapagtapos ang nag-iisa nyong anak, makakatulong na sa inyo yan. Huwag kayong makakalimot na humingi ng pagpapala at paggabay sa ating may kapal. At lahat ng ito ay inyong malalagpasan. At dalangin ko na makapagsimula kayong muli at matanggap nyo na ang lahat para sa panibagong hamon at para sa isang magandang bukas. At sana po sa mga nakikinig sa atin ngayon, maging aral nawa ito sa mga kapwa natin OFWs na kapag kayo ay nabigyan ng magandang posisyon, nabigyan ng magandang swerte, samantalahin niyong lalo ang mag-ipon. Huwag kayong magpadala

sa material na bagay at sa lurong paimbabaw lamang na kaligayahan. Bagkus, paghandaan po natin ang darating na panahon, lalo na ang inyong pagtanda. Muli po, ito ang inyong Tita Kerry na nagsasabing, sa bawat tanong ay may sagot, sa bawat suliranin ay may kalutasan. Arrivederci, bavu ang susunod po sa atin, kayo at ang Consolador.

0: And you have until December 2027.
1: Ano ba? September 30, 2027.
0: Okay. Ano pa yung election natin sa 2028? May.
1: Sa May po.
0: May.
1: Presidential.
0: Presidential. Kompleto po yan, no? Kompleto siya. So, sa pero nag-ano ba kayo? Are you doing also some what you call satellite visit sa iba't ibang mga grupo?
1: For ano po, currently po, information drives. So, we're going around informing the communities. Actually, ginawa din po namin yan ng previous election. So, we go to the communities, answering po namin lahat ng questions dahil marami pong questions regarding the election. Pero currently, yung registration areas po namin are still
0: talaga sa consulate pa rin po. Okay ha, huwag na kayong mag-ano. Huwag nyo na pong isipin kung saan ano pasta ang pinaka-importante. If you have the free time, go right away to the consulate to clear this up. Kung may mga katanungan pa rin kayo, I think it's best to just go straight. No? Specifically, yung mga problema ng, sabi nga kanina, yung typographical errors, yung change of address, klaruhin nyo na po yun sa along madaling panahon. Huwag na po tayo maging ningas kugon at sabihin, hindi, matagal pa naman yan eh, 2027 pa eh, di ba? Mula ngayon until 2027, may roughly meron pa tayong what? A year and 3 months, di ba? Oo, wag na nang isipin yun dahil masakit lang ng ulo yun.
1: Actually, yung ano po, one of the common na problems po natin sa Hong Kong, unfortunately, medyo mahilig po tayo sa last minute. Mm-hmm. So, when it comes to registration, particularly sa registration, ang pinaka-busiest day po namin is the last Sunday of registration. Dahil lahat po, humahabol sila on that last day. So, ang nangyayari po, yung pila po, sobrang haba, it takes so much time. Yung mag-aantay po kayo na dapat 5 minutes lang, you'll be waiting for 4 hours. Para lang po. Sobrang haba po kasi sobrang dami nag-a-apply. So, especially since presidential election po ngayon, we strongly suggest, kung kaya po, 5 minutes lang po, wag po tayong mag-antay sa deadline. Dahil marami po magre-register
0: Yan. Total, minsan pupunta kayo na, ano, ng market, idaan nyo na lang. Sandali lang naman yun. Para kayong bumili lang ng na pinabili ng amo ninyo, di ba? Sabi nga ni Tita Shoni dito. Ugali kasi ng mga Pilipino yan, last minute. Diba? Kalaruin nyo na lang naman. Wag, napakasimple. Sabi nga ni sir, diba? It only takes 5 minutes to clear everything para at least klaro po yung inyong konsyensya. And then when you see your list of voters na makikita nyo kaagad yung ano nyo.
1: Yes, sir. Your
0: pangalan nyo doon. Okay. So yan ha. Yan na po. Sir, is there anything na mga pahabol pa just in case na may nakaligtaan tayo sa questioning natin sa araw nito?
1: So yun po, actually yun po, we really want to emphasize, kung kaya po ninyong magpa-register na maaga, mag-register po tayo. Dahil ngayon po, mabilis pa yung process, it really just takes 5 minutes. Pero, pag mga, ano na po yan, pag mga August, next year,
0: yung mga photo finish,
1: pag malapit na po yan, pag photo finish, yan po, sobrang dami. Ikwento ko lang din po, yung sa 2022 elections po, actually what happened was, yung very last day, we had to get special permission from COMELEC, dahil sobrang dami po talaga po boto. Natapos po kami, alam niyo po kung
0: ano oras?
1: Alas 3 ng madaling araw.
0: Sobrang, sa registration?
1: Sa last day of registration. Oh, sobrang dami po kasing naghahabol doon. So, better po, para na hindi po tayo mahirapan lahat.
0: Ang hirap naman yun, alas 3 ng madaling araw, imagine mo sa consulate. Tapos yung, I'm sure, yung haba ng pila yun.
1: Opo. Ano po yan? Yung pila po, nasa consulate ng 14, bumaba sa elevator lobby, umiikot sa building, umaabot sa Tamar Park. Ganun po kahaba ng last day of registration.
0: Oh my God. At alas 6 ng umaga. Minimum wait, 4 hours?
1: Opo, kung from start to finish po ng pila, mahaba po talaga pag last day. So, kung hindi naman po nagmamadali, we can take the time, avoid na po natin yung pila sa last day.
0: Kung minsan nakakaalis kayo nung hindi kayo nagpapaalam eh. Ano ba naman yung 5 minutes na dumaan kayo ng konsulado? So, ulitin lang natin ha, yung sa registration is at the 29th floor.
1: Yes, ma'am.
0: Ng Migrant Workers Office ng Hong Kong. No? Dahil meron silang malaking kwarto dun eh. No? Malaking location for the time being. So, wala muna tayo sa 14th floor ha. Kasi talagang, ano yun eh, ginat talaga nila. Talagang total renovation yun. Ano? And we're hoping we can get back to the same place soonest. But for the time being, yun ang sinasabi natin, ang location po for getting your SPAs and other personal details, kagaya na nabanggit po natin, no? Support and kumbaga, papers to be issued ng konsulado, it's going to be at the 18th floor. DMW office yung overseas absentee voting. Sir, maraming salamat.
1: Ay, maraming salamat po.
0: Wala na kayong pahabol, sir, just in case?
1: That's good na po.
0: Okay. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Maraming salamat. Kasama po natin.

0: who come into your home and touch wood, nagkaroon ng aksidente inside your home. Mm. Diba? Kasi kailangan nyo isipin yun eh. Yeah. Diba? Kunyari, let's say for example, sa patuman tumama, diba, pumasok ka ngayon sa loob ng bahay. Nadapa ka ngayon. Oh. Nabagok yung ulo mo.
1: Nako.
0: Diba?
1: Oh.
0: And then you end up losing consciousness.
1: Nako.
0: Hindi pa, takaw na.
1: Mahirap na, no?
0: Tumawag ka ng nainay. Nabukulan eh.
1: Oh. Oh,
0: diba? Sakaling may mangyari dun sa sitwasyon na yun, at sa bato nga tumama, sa sahig tumama, hindi pala sa bato.
1: Oh. Yan kasi, may bato kasi sa bahay. Ba't ba may bato sa bahay?
0: Diba? So, ang lalabas nun, sakalin man lang, sana hindi mangyari, na yung tao na yon na
1: nabagok yung ulo,
0: eh mag-file ng ano sa'yo, ng claim dahil sa pangyayaring yon.
1: Hindi mo siya na kaibigan na totoo.
0: Pinag-uusapan natin dito yung insurance eh. Teka muna. Nawala tuloy ako sa explanation ko. Di na lang nga. Hindi. Doon sa situation, you now can be able to charge any liabilities to the insurance.
1: Ah.
0: At a certain level. Naintindihan mo yun, di ba? Parang sasakyan yan eh. In the car. Right? You can actually get an insurance, yung tinatawag natin, at the least is the third party insurance.
1: Mm.
0: What does that mean? It covers only the third party liability, which is the person on the other side. It doesn't cover your side of the equation. Ako, yun yung minimum eh.
1: Mm.
0: No? But if you're, kagaya nun, for me, I never like to do that because I always also want to take care of the liabilities that I may incur in my transport.
1: Like let's say if you have a passenger.
0: Exactly, di ba? Mm-hmm. So yun yung tinatawag nating comprehensive insurance.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So sabi ng mga iba dito, true gamit na papalitan pero ang buhay hindi. Mm-hmm. Di ba? Magdamayan na lang kayo mag-asawa at sabay bumangon muli. Sabi ni Mitch, acceptance is the key, Kuya Mike. At least lesson na sa kanila yon sa nangyari. Although, masaklap tanggapin, di ba, na lang na magsisimula sila muli.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Sabi naman ni Marie, swerte pa rin kasi yung buhay, ang buhay yung anak niya. Yun ang point ko din. Acceptance is the key. Ang hirap nila at harapin nila kung anumang sitwasyon nila ngayon. Kaya next time, buy insurance. Kita Ed na, hindi man maganda nangyari sa mundo ngayon, di ba? Magpakatatag po kayo at humingi ng gabay sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Gunded lang naman pag may insurance. Eh. Ayun lang isasabi ko, because para sa atin, Filipinos, insurance is a taboo eh. Bakit kamo tabu yon? Because we don't think of what may happen.
1: Oh, parang pagka bumili ka ng insurance, parang iniisip nila na parang gusto mong mangyari yan ah.
0: Oh, 'di ba?
1: Ganun
0: eh. Oh, 'di ba? Oh. So, but that's not the case. Eh. You anticipate just in case na may mangyari,
1: it's exactly like this case, 'di ba?
0: Yes, yes.
1: They didn't anticipate na magkakasunog.
0: Of course.
1: Kaya hindi sila bumili ng insurance.
0: Yes.
1: Now, if they had insurance,
0: correct,
1: they wouldn't be going through this problem.
0: Correct.
1: Agree. So, yun nga.
0: So, well, sabi nga natin, water under the bridge na yan. Huwag na natin.
1: Wala silang water, kaya nasunog.
0: Pagbigyan mo naman yung letter sender si Marvin. Ang sama-sama na nga ng loob eh.
1: Pinapatawa ko lang
0: sila. Inaatake mo pa eh.
1: Pinapatawa ko lang.
0: Manatakihin.
1: $5 million daw. Yung 5 million pesos yung bahay.
0: Na ano?
1: Ilang floors kaya yun? Dalawa, no?
0: I-compute mo yung bahay ninyo sa Kainta.
1: Na-scam kami doon eh. Kaya medyo malaki.
0: So, hindi lang 5 million yun.
1: Na-contractor din kami doon. Yun kaya, ipa-insure ko na.
0: Sino ipapa-insure mo? Yung contractor, yung contractor o yung bahay? Anyway, sa lahat ng ating mga kasama, maraming salamat sa inyong pakikinig.

0: Nakikinig sa araw na ito. Don't forget, we will keep you posted on the changes of the signal strength ni Typhoon Noel.
1: Sound lang siya.
0: Ano mo yung ano?
1: Parang whale.
0: Yun ang nga sasabihin ko. Parang kinikiliti, di ba?
1: Nasisira na tayo.
0: Okay, we will see you again tomorrow sa ating Sabado Nights Tunog Pinoy on behalf of Tita Gary at of course mga kasamahan po natin sa konsulado sa pamamagitan po ng Kayotang Konsulado that comes your way every fourth Friday of each month. Magkita-kita tayo again and we will keep you posted sa ating weather forecast. Maraming salamat. Love you guys.
1: Hi.

0: Penalty for engaging in illicit cigarette activities has been raised to a fine of $2 million Hong Kong dollars and 7 years imprisonment. Undeclared excessive liquor or tobacco from a $5,000 fine to imprisonment. No one should defy the law.
1: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.